Minka ka dunu fɔ, n ka cɛmɛnɛ dunu, i dunu bɛ farin mɛn mɛnli ye, n ka mun ye bɔyɔ, n bɛ biri tani lakati, n bɛ tiɲɛ dun, n ka murusi bɔyɔ, n bɛ basi la.